0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E toi fa tano fa tu el pai mal malo sa molo fa fong mal ni tu la tano fa lava malo se fu manuia. Alo mai lo mau simel fa fonga e telefonia la Australia. A soli mai uni lua felus fulono a le lima tolita si PI PMN ia te roa. Fa'ali so sa yete ali ita alo la kapia New Zealand. O le lumana i le awa le moana Pasifika o lo i a'ao Samoa ma Tonga. O le li poti mua mua a ila tau o lo wa'ai ala tapunia o le awa le Super Rugby. O fa'ailoa ma yele sili atu ma le valu miliona ta lano no ngā tupe o lo onofo a ita ala fuele kalapu. Ma fa'a maunia i loa le fa'a mutaino fea ngai ngā le au fai ngā ruenga. I le tapunia alo i o le awa ila selusifu lima o mei. Fa'a malita ita ala fa'a labutonga ya Rob Nicol. E ui natale ni alato wale nei au, ai wapa ule lao lao, taluwai le papa ule ta inga le pulenga, mose manuia ole moana Pasifika. Nifaali ya foe ya Nicol, wafiso ota inei saa mua matonga, ili toe faa sao ina ole au, mafaa ongalo na laisene la kapii, mose lumana imanuia ole moana Pasifika. Waavea nei tala leo malie, Philomena Loheni, masui ole New Zealand, the Order of Merit, ona ona sauta ua ili la e ino la valava po fashions maana ngā ruenga wa soosuali motokanta Pasifika. Ole tina matua le nei ifitifulu ona tausanga le soifua na ye faatu ina le fale ofu ole mena designs ili tausanga ilu afe malelua faatati maona alo teine to afaa. O matua la wilo le nei fale la valava i ainga Pasifika ili mamanuina o la e o la wilo ilunga upenga tifa ilangi i Japani Fiti, Kanata, faapea ma Amerika. Na faalia Philomena Loheni, ole manuia ole mena fashions na afua mai le toa anga ma le songa songa o lana whanau. O faailo ele vaenga le Salvation Army, ole asile atu le tele o fale tufa mea ai po o food banks ili atunu o le ataponia, pea umatupe lango lango po o fansal malo ele tausanga asau. Na atufaina ili talo ili tupe ili valu miliona talaa, ma ili tufaina atu o mea tau mafa iya no fuanga. Ulo iya ifo ili isi fitu miliona talaa fa upopo mo iya lava no fuanga wa soosani, pe ita ili iya isi tupe fa upopo pe amae alinei. Na faalia ili pule ili saunga le mua Salvation Army ya Sonia Cameron, e mana o mia e nei fali tufa mea aise lango lango fai fai pea, a waa ale ai, ole ale mafai ono faa wawa la tu o onanga. Na saa unuol minister wa tina ilautele, social development minister ya Louise Upson, ole nefiso soni tautupe, wa mawaisa to omanga mautinoa, mwole faala hapa tuptonga, ila taimenei. Watawafia nei maloka teo ngatupe tangata te otolu isa amoa, au faa ngasolo suwe nga leo leo ili fasio tangata, ulo omaa salomia na afiai vainga faa tupufaala walave i Vietnam. Na liiputia mai ele Samoa Observer, watapunia ele fale tupe tututono Samoa ya teo ngā tupe e sitangata New Zealand, Australia, Australia, wa sitangata Amerika. Ole li Samoa o Joseph Va'a, wa ya tautini olo nafanaina o Lorenzo ole malu tovia mamaliwai, ole olo masalmia ole taitaile ole kengi ale coconut cartel, ile aai Ho Chi Minh ile luama ya sutaluai. Ole isi ali isa mo Steve Tofa wa ioina lona fsi oswani ili nei faa o lima. Ole su engala tamai ele Roy Morgan Paul wa umayai se lango lango malosi mole vaenga faa upufai ole Opportunity Party in Port Top le osi iti anelo lato lango lango ina ili ono pasene. Ose maatu le manu taua milestone le mose vaenga faa upufai sa umi se taimi o taoto i panga mose faa ala wiloa ina. Ai fatu atu e teu teu ina lo na taita inga li faa ingo na tau sanga taluai. O le sui Pasifika o le topi ya Romeo te vanga na faa alia, ele muli muli la to vaenga i manatu faa polo kiki tuai. Ai olo o tepa tau lai muta upo lo popole ele lau telo le atu nuu. O le atu lai Romeo te vanga e tau wamoli tu malo palota o apa haba ili palota tele ya Novema. Ma le tala faa iu? O se tani tolunga le mawaai e tu atu ole pinefou wa maua ele malu Freddy Akui, o se faailonga lea na te le imafo fawina yana fuafanga faataatia, sa kapteni mua mua ole au ole Kiwis, na maua ina faailonga ole New Zealand to Order of Merit ila soifua ole tupu. O se ali e fia fia mamitamite ole onangafa sa mua, na saa unu ai, ole nei faailonga e winga le faatua tua ma le faa moe moe, about faith and purpose. na matalana la kapili ki li se full moon tupu tausanga ili aufa ava malo ni usila Maori li se full valu tausanga al matua. Na yetu usia si tala faa solpito yana taalonga tawapo otes elua se full valu boli New Zealand Kiwis ili tasiba valu faa ili elua se full tolu tausanga oona tausanga. O iyo se ngatu taalo pasifika pito ila ititi sa kaptenina le awale Kiwis malato manu malo ai i aye tolu ili le ai a Peritania Tele, Great Britain. Samoa talifona ole nei vayaso, ye faifo mailangin manuia mo oi Samoa, i inga pulet Maria Makelita tuu, soifua.

0: foto kamu rutanga. Peter John, look at us, look at us, look at us. Silver and coal that operates the natural people we don't have. But what we have, slap your neighbor, what you have. Oh, what you have. Don't be new with any too long, my. Amen. Au sakela sarto ga ninguna ndau va tik tik tak ina turanga na ibuna umu mai buno taka me lako na ibuna mina ka toko do kela sarga embani apa pala sarto ga golo mana o mo se se mana nona chito ko badi rei sarto o chosu ki na nona isele wau hebeni sabi ni ko toka sa moyana chiko yana chiko ko don't sleep on me, don't ever sleep on me.
1: Today you're going to follow Jesus. I still won't follow.
0: Silver and gold we have none, but in the name of Jesus, rise. Gai ba kila koko ena masela kamate tu. Chukori sone matela sone masela mate. Elebu sila ilai. Elebu. Amen. Sa mate na masela, sa mate na makasama. Sa toka nga bukan dua, sa sin dua kaya na karawa. You need the supernatural. Amen. Sa tarana lingan ako pita kay Duridak. Kani mo tambu, sa kay Lande. Hela ko may bay. Kamay. Rongalilay, kamay. Sa kay Dudake. May. Sakau konon nasawam, raba. Sabakana, baka tobalea, raba. Sadidi baka lalai. Salande. Kami koto ka samui, we need supernatural. Oh, babi minaka na singa minaka ni kuwa. Balta ni usangan wala ni hunauta ka na supernatural. On the read the Sartuan and Bulinituna and the supernatural. Amen. Amen. Navikai Kaya Navikan do Tukuna. Amen. Because even if you look on a town in the level, see to look on Isala. Before we face anything, or question to Tuna Romai. Why? Supernatural. It's been through your tomorrow. Amen. Adabo ko lang katakin na mubuisi ka na mataka. Iko ang karamat siya doon kalaw sa alis. Siwa o timay na mo'y tatao. Kaya may supernatural. Kaya matay. Kaya mo tambo. Asan daw lebo na daka-daka pinakasala ka ba? When the supernatural of God is upon your life, is in doon ka adago na rin daka ba? And why believers today, there's less testimonies on supernatural of God. Praise the Lord. Awa kaya chukuna mataka, kitong ka imbita nga na level 40,000 feet. Kitong sa aduruma tuno. Apapa kunyo ka tulo malanggo. Basa nga bulu na undolu na fiti. Manantala niyo wasa-wasa. Kita ulut tunggu apa ni lah satu rumah tu menoh. Endonu kina na fokusan ini na tombi tu na uda. Karena lupa telinga na bila nuah lolo bira. Ia na segan itu roba na lotu na kira na fosua. Kami kau tengah zaman na supernatural. Ena lupa tau dogo kosuba. Erani lupa tau dogo kobici. Ena segan itu lupa na fosua. Ni umedadis mi daba mbuto manda na kasada kabatu na kalu. Elebu ngano nda kaila. Kabi koto samu elebu chungano mu kaila. Yendo ngana kalila iko suki. Iko kila na daba na suki na tangi ko sintali taka. Emani. Na lebu ni daga mana sada kamena kalau for the last 24 years nindu ngana kaleliko sutama suki na roma da tunya li tal talaga sila sau

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Pamana Viti. Simina bana tini corona mini tini bulan di bulan naka ni mata bina kemai na wali bina nomni sama bina kati mai na kavi ni ku ina nonda patu patu gona lubi viti mana tolu ina tini corona kaloko ni ku na ika lima ni singa ni bulu cune na bulai were were asa simina va en tini karua na mini ti en dar vita no talitiko ki maramanda ni lawa di asina da lubi viti membaleta en ulutanga ni employment law ya ni simina lima ina tini mini and I can be corangone, and Satikan Gonda nomini Ivola, and then Willie can in Simber Navimamaniwa, Navimamanawa, and I can be quae, Io, Sare the Tokasanga, Okina Nisanion in the other Tokomikurnivoli, Utsakmak Mina Terrenis and Navi after noon classes, as in after school class, So Sarnath of Tigme Valley, and Angonongos and Vimamaniwa. Wira talaga na nanda taki na sukti mo na takvaka and I kami kuwa wenda kung kita pagliling na nraki o kila niinda na ni sandaray na tiko na rongo na talitinga na nraki ni tugtugun nraki na ritio na ritio la yalo katalaga kina na tugtugun tambaki na mona liba liba ay na menda gangaron ni sarti kengon ni sala na wakaw to lili katalaga na nangole na tumbali na to sana nguna sana nito na kakum dagani kuto ni view sana chakete sana nguna na uza la lesa ngan dumiri kiki andar nito ba wuna sara menda wunda tuvi mati sara kina iyo tanggang garo ni sara tikrangon iyo na nomu ni wala awa sa wili ka uti na vida na mada sa uti ka na wula sa uti na wula sa uti na vya kanda dhawaki na wili kitiko waka pertani ya waka telanga kina na wosa waka viti iyo hungry for dhawaki wala o una loto salu salu waka ndeta a Dr. Teresi Bunindilo and Roini or Chad Robertson na via kana dhawaki hungry for dhawaki wea ni bera na bima maniva and ekavi ni kuwa saiba walu nandrao saiba lima tulundo namba ni talibu ni ronyo ni vitar tarma kina ival ni walesi wakata nga kina and mwona libo sena emaili and ekavi ni kuwa kipka ni ngandra maniva kutuk maini email ni vitar tarma maini na talibu namba ni talibu ni wea mena nangiva koya ni viki muni kebo kao ni ngandrepa muni wako ituktu mai na kavi ni kuwa thangi ni dela yetova ngai ngui le dhavi tu en PMNCG pamana viti ni mbula vinaka ni mata vinaka mai

0: PMN Fiji.
1: Ni sambole mena sa kongo no no tutu ningito ina kami kua. Esa na mai lewa na talena timile ya vitu ni turanga ni nondo bonu ene yo tu tri sot sot ni World Sevens Championships e Boranise o Amenia situ Mamba ta kila bo na kana turanga ngoni Claytani e na buturara ni ngito lewa ya vitu ka sa rowa to telenga na metalikola na sot sot ni Olympics ia na sot sot mai Spain na madha sa o tina timini viti ar to mai kawa ia ar to sot ta vitu na timini Kenya na mata ni nondo to ngito ni mataka na sot sot ni World Sevens Championships my bordo iborani se retono so tap tenga na team ni Great Britain kena deba ki Africa na non retongi to buat tombo na team ni Fijiana retono so tenga na team ni Japan Australia ke Brazil na so so tap my bordo Erto lewe tini na ngone leo, erto na ngitu tiko na timini ndrua ni marama na matai ni ngau na nasotsoto ni Super W o Karawaki, Lutu Maimbao, Brani Sese Ngoro, Angela Raitumbu, Iva Mere Rokowati, Zipora, Soro Kadhika, Keri Lawavo, Vatiseva, The Vuru, Ruth Raketikete ke Michaela Stalls. Erto sa andingi taki na timi, menasota ke na timini Waratahs na singa ni Mataka na matai ni norto ngito nasotsoto ni Super W. And dua sarana gitu ko pon ng gitu ngo wambimbi ni tim ni Warta zerto chambe ni sot sotongo na bak saoti ya na nonto gitu boga to to bo na bula saoti a romi tai na tim ru na tim ni ru ni marama ke na tim ni Warta na kai ro sanga bu kavitu kai ro sanga bu kavitu ya ro na sot sartinga na tim ru and singa ni mataka sampai ke tiba kita langan dan we buat tabli dan ni timi ni Fiji Water Flying Fijians o seni Rusi Serwakula na dorbo mer nama tatak na tim ni Viti and Nations Championship rto na dorbo sama inding taki o kapitani Tevita Ikaniverre Sam Matavesi ke Zuriel Tongiatama Eroni Mui Atanaisa Sokombale Penny Ravai, Luke Tangi, Tim Hoyet, Isona Silesila Mesake Vode Vode, Temo Maya Navanua ke Tevita Ratuva, Lekima Tangi Tangi Valu, Kitione Salawa Elia Dana Kaivata Levani Botia, Pita Gasoe Kula ke Pedeliato, Enaya Timuri, Frank Lomani, Simeone Kruvoli, Sam Wai, Caleb Mans, Isaiah Armstrong Ravula, Chosua Tuisova, Semi Randran, Rafilimoni Botitu, K. Celestino, Ravuton Manda, Chuto Waningola, Kaleveti Ravovo, Vinaya Hambosi, Salesi Rayasi, K. Vuate, Karawa Levu, and a team Niviti, Savova Rotingo, in a Nations Championship, Artona Sota Kena, team Niwelesi, and Matani Nondotongito, and a Kalimani Sing, and Nibulo Chulai, Nimberni Artona Sota Ben, and a team Ningland, and a Katini Karoni Sing, and Chulai, Artona Sota Kena, team Nising, Scotland, and a Katini Kadioni singa nivula o chulai. Kini uti tinga na kabni kurto unruka na timini Fiji Coolers na timini soka ni marama na nondo bono na kaitulu ki rua na FIFA International Friendly na nondo to asota gina timi ni Hong Kong erto liuti ko na timini Hong Kong na kaindu ke senga na mateni bi mama kartum bini italiani rua na kai na karoni bi mama karto sa liuto gana tulu ke senga nimber ni erto ngaya walamain na timini kula na rieta lemba ke elesi tambo nase Rome Roata na kai ni tim ni Viti, e kai o Nicole Demay, nandano vi baga tabli di ni tim, ni vi baga tobole isara, verto na ngone leo, nangi to ngo, karto nge kasi sasanga mai, merto tombo ki rto ni tim ni Hong Kong, ya sama imbera, karto main ruka na kai tulu ki rua. Ero na sotal ting na tim e rua, en ya kabi ni kua. Ya, se kwa tangan gori na ite kita ki manatambani ni gito, na kabi ni kua, nomin dano vingarabi, asinate Waningolo. Isam

0: Digicel sa pakararataka nando bibu sa kikirno wekanda may nando banua. Gorin balete ni satu na top up ni Digicel e na besa ay Aotearoa. Mabulia may na dairy, supermarket, sa ingunungulo ni bensini o bako tabirno wekamo may viti. Rata lang ni bako e na bailawa e na www.digicelpacific.com. Kinitugutug matailalay, mong giriro to ni tundoli pakasala e na saiba walu saiba saiba. Tolu va ruo tolu. Digicel and the better together. Se tordake vata.
1: You're now listening to PMN Fiji.

0: min Fiji, pamana viti, vili, na serke amelia, ni sibi na lima, ena tini kanduana miniti, ni mbula vinaka, na walevo.
1: To PM in Fiji.
0: Na walevo, na nomini samating mai, ena kabili waka rumbuke ndai, na nanda ngona nuluwe viti, mwena tolu, ina tini karua, na kaloka na mbongi levo, eh? Yo, na irongo mena vya sana, vina walevo Greg Teal, za ratakati mo Greg, na Fiji elections, voter registration teams, orotona, ngolitik mai vanua ortona Fiji elections voter registration teams ortona tiku ni Zelandi mai nei ka rusanga bulu ka tolu ni chune I nei ka wā ni chulai ngō mai ngō ortona ngole mai in the North and South Islands and sa ngola ngā ni na kitana tuku mi ortona tuku na kitana chinga o Kalandi si kitana tiku ngai Wellington North and South Islands saranga sa kirimuni mentana ngai wara katoka na singa dhava erna tiku kina ena nomni asa ni koro. Ya? Vi irtu na ngolitik mai vunua na Fiji Elections Voter Registration Teams. Erna tiko I kia mai na I karusa bulu ka tolu ni chune kina I kawa ni chulai. Ena ngei vaka matamata kaini vaka malua na tiku ni singa erna tiko kina ena nomni asa ni koro. Eh? Ya vi kia mni talanga na turanga na marama dhuru na ngone lewa ni sembera tika ni vaka tindu na nomni imili verto na vaka resilisi erto kataka tiko ena vengara tiko in Fiji High Commission's office in Wellington usang mtani kila sare re orto ya tawon orto quota se senga isa kiri muni na bako tumenda ngando numni email yengo na na Auckland Consular Outreach Team erto tiko ngo this is to inform interested Auckland-based Fijians wishing to get a passport renewal replacement appointment that our consular team will be in Auckland from Monday the 1st to Saturday the 6th ni mataka sarang ni kote tini singa merta na tiko kina merta na vingarap tiko kalandi sa kirimu ni vitar tar kirto en emailingo kato ni email liwa liwa consular kena fika number rua kena number rua va ona sa u la a ra na number rua at fhcnz.org consular to at fhc.nz ni was not the fhcnz.org ke ko ningan refo in the appointment eh ye ke ka sa sina ye sana bina ko mena tiko ram tanga ni virto na da muni muni sana email ram tanga virto ke nga in do tala na non to outreach tala mai e vital na bula mingo sa na to karao na da muni ki na nom ni nga ngandre o ya ve ke muni na ngan refo mena ba ka o vo taki na nom ni passport se ya sa ya lin do na nom ni passport ni ngan refo in do na kavo erto na tiko ni mata ka sa nga sa ko ti singa Averto, na timi mai Wellington, wakatana kena mai vanua, merta na mai vingara vi kenda, na wakati kiti kena korni lada, e o kalandi, nui taka ni samata tiko, na itu itu kungori. Kena nonra na rato na tanto talitinga mai, ki New Zealandi, na Fiji Elections, Voter Registration Teams, manaika, rosa ngapul katul ni chune, inaika wa ni chulai, eh? Kia baka, sa expire toko namuni passport, isa na vinaka muni, sa nataka taka takim ni serangango, kia baka ni vivi ding ding and na vinding ding live sa roro tiku mengo vinaka saibo walu nan rau saiba saiba saiba limu tolun dua na mental won ron ni vitar tar mikina ival ni walesi warak tel tinga ngono marra manda uni lawa andi asana do liviti kena na ando tal no ne na mai vingra vikian tane kam ni komen paleta tiko na ulutanga ni en ni ni bosota employment law employment law ya ena kam ni ko ningi nana maki tiko mai kina inside out Fiji tovata ena PM in Fiji.
2: Fiji to the world.
0: Pamana Viti. This was

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Inside Out Fiji. Tobata, isa nungu tobata. You sa sivina lima ina tinka dhiwan na miniti na marama nanda vulangin tokaina kavini kuwa. Ako isa ngani nungu marama tobata ko na nungu marama tauvo. Andi as another Louis Viti, a graduate of the University of Auckland, as another has extensive legal and advocacy experience serving in a range of roles in Aotearoa, New Zealand, Fiji, and a posting at the United Nations in New York. And there's another has worked at Community Law South Auckland since 2018 and specializes in family, civil, immigration, and criminal law. She speaks Fijian and Hindi and is based at the Otara office. Maramanditau ni sambulare, miyo sambulare. O wambo tabi iran wekanda, irando ni barongo mai na ba PMN Fiji, irando makamuni na ba tekeleke muni talimanda muni na ba madalataka na wa no sa kapakaturang ngaw niya sa butu sa kamay kina wawang buta niya sa rakili kiyam ni ito nga niya sa muni rarili kiyam ni era makatiko ni kila sa rasyo ni maramasaka ni vi ni sambol vinaka
2: ni mbol vinaka di tao na maramuale si na pwewe kani raramba na warong tiko may na pamana Fiji na kabenda na wale usara vidingo miti kwa na we warumbuka na kavi kito maro gelebu ni imbo rao ni kito mewe imbulango di toka we kenda iyo mewa kanisa kereti kwa mayo kwa sa mandra tu we iwe lebu we rito natura nga tau maram tau mbe nga mewa madalatik nga wakalaleka ni kito na adabu tu mai na tikino na irai kumbuna iwai kito na yabuse kumbuna au matangali I wale mbalavu kano kui toko toko yan toko toko na koro nanra itiko tiko na mentura ngan na tuin ay ray ni kumbu na iway kito tiki na toko toko ni vida lima toko na kian koro kaya koro wo iliu tau manda vida talitoka na we koro may kasa may vive isaw Oleh besar nanon tentui beti kini beonianu son kor makawas son kor salil ina kena ibilu beli sama sabo kami kita lewat ombangan kor nonendai. Ibu bukan ngono kita talinga main kor ni pasu. O nengan imbetik ya nanon rendam rendam saya kena turang aku mainengan nak imbetik kara ram nrebusa. Nah, usah nengani kena usah manuku rona ruabewe kaningor na nandra ya olehan na yang komen nengani na kaya batik. Wayau na sao bumbu toka awa do tengana gudur vou sababu ni naka ni sarad meva maino maku sanda me maku bang bangun ni bangun sanda me kanu gula vou bukan dosa terbentuk kilo kap vou Tunai itu menyalwo, dasa malu aku malu sarver nama kumbunda maina ya kena iba kebal ninda se tumbu tumbu ya tu sebungkan anoda onga onga, beka inda tu muanggar tak tu inda se tumbu tumbu inda sa sangat tiku inda tu meramarin ketina anoda buwal meramarin tiku anoda bul meramarin tumbu meramarin ruina lubenda Pagong kiti kyan dala bewek kani, dabarong tiko mai, men, tando yalong gangga tiko nga. Pati nyo kyan dali, sandando, sanda kawato ni doon tamata tamata yung karabik tiyoba. Ento ba, tong detake na yalong da nga nga dala langga kedesar. Pasambi tayang, ena lingan yung nga kalombola. Jesus, na wale maramataw. Wa bula tika ni weekend ma faka lof lai atu wele na wekanda to na Samoa mai tini tintiko ni singa ni nanti to madawa ni wasa faka Samoa enda kito kami sina itungwa na kana kena bima tenggali kok Samoa na kena reisi faka lola faka Samoa kena bima tenggali na koko kwa faka kena no weleti ni wasa tiaw na kana wuna to abatna to terengano ka gume betik ndo to bertuna ma buaka ya ba kena bima tenggali lo que va a tener lo lomban veir pues debe barrugado ve ninguna lo lomban me estaba usted un bo que le dono intica tocate no coco samoa y a nimberro y a un anuman andita un amado sao este bitano atacayani en la cama en balete no family court au na numa ni nan duat ndo to ulta no me muro to ni vero entaraya ni do li bu weekend e endava ma e ibaka kunei kenda ina criminal court un ngan re manan ga indona to vital una tambana ya ndo ta ma session me muro balata ma tambana ndro lo meno visa e ma vin ta ma kino ranga to ma re kino protection or karo ndo wa kitu ya criminal court in do tani to kan ken tu ma ken do ro ya sar ken bol bilo wa that's for another session I think for now yes for now so I'll climb the toes then another to ya san an tambana ba la ona kan I vi ba ka ba ka ta ki na la ni vi ba ka ba ka ta ki and the vi kan yo ken da ba ka ba ka ta ki ba ke na non de do vi ba ka vi na non da mbosto eh da lerro no vive cani un gorri quando ro vive cani e non don sala ni vive cani ne va no va con i rai o hanno good faith che mi ro na vindi non dinna titti ma non ro vive con botti va che vive cani na employer perché i can da na employee ci come che can da so and the given business che mi sa employer ti io na uso tu ni vewe kanyongo na nondro vewe kambauti baka vewe kanyeru wongo sana good faith ndua na yala yala enda do ndivolaki na tongaki na naya landa ke na nonda baka ndi ndi natake na agreement eh? Employment agreement angori na matai ni nga umisala menda vewe baka baka baka teki kini so employment law very big. Yeah, ti kung ano kaya na wala nila wai, gawin na employment court. Kasi meron niya, wala sila na wala nila wai ang gawin. Ti ko tala ruko na indua na tamba daga vaka in employment relations authority. So nung onda saan daw ang bula, may nanon da vimba. Na kaya anda nga itini ang kivirto. Sino sa batini baka na wala nila wai, malung toka na wai tala noa, irindu ba ang tindike. Na employment relations authority ana tamba kando investigation na singa ni dalo kali ni dalo in dambi tu dona hiri ngau kano wai wai wai ando lebi kano dando wai ando mumbulan da very rico employment relations ando tani me kene tu baki ni bandi keva na nomun round dui ni wewe kani employer employee ie tomanda nin sandando baro le che era da kaya ni dono bunua che andando sul weekend and the kid pepo on one individual employment agreement so weekend and da kana tu a sana tu na tikini pepo ma kaya io un gori sa val ma kallawa gori na roni in beta ki kina o quando dove va va va taki ni vorro na lawa io sam kai ni ti kuna ngoni sala to tolo. So weekend and the weekend nga sa kani pagkaro tu weekend ni don ka o kate maglawa kind and go and the way and the ninga ng dawa ni na po sa tiaw tangir tung ba nga telepono o irna weekend at to ni yeah kasi ng employment agreement se non ho mai naruni baka mbao na non ni venji na njinati baka bossa we bossa kinga iye ke sa sen na non employment agreement koyo sa ini taka kina na non signature ka kina o na mundo vi baka baka baka taka ro sen taka ro ro en rosar ni bitiru to ina linga ni employment services ando na tamo baka baka lani ministry of business innovation and enterprise na MB and kilale to MB na bitali tinga kino immigration na bitali tinga kina na housing na bitali tinga kina tenancies bunga toka tamani tamadala vakwita mera iyo tiku kina na employment services irando bebu ke bekenda ninda dongiriani dando kerbaka sala beira iya me vakanga ni me vakatu na bali vele wa inbe kondo ba madata kwirna vakanda ralo kumai che alla condare poca sala poca lao il bel bello vai nasce mi soli veico bella te ne dava ma tu retto ma canna da referri retto signi no bel bello vai signi soli poca sala poca lao ma signi non la pini carto no poca tale tale mai che vi community long back me ma te ne vono mo tanto chi na to non garoni du si avei con la community long non ogni sala davanti dono mona muria o cato la china na toma employment services che ve kerbo ka salvi retto Ortu telanga siro mi soli paka sala, ortu mangre mona, la koya na ngon salve, ndua na loya, ortu na gero ni mi mono ya. Gai na mga tal tinga mo bang deta kai da tiku talinga o ilanga na loya era kena ndau, na employment lawyers, ilanga kena ndau ni bei kapa ka vaka vaka e so. Ayamo, ira ronyo o kio, senga bei kuna kai, na ilabu mona roi so mandua na loya, private lawyer, tiku ilanga legal aid. Legal aid employment lawyers. Satu talangan employment advocates. Sengan yung kito nga kito free lawyers. Talangan advocates irna kianan daw nro lag mer walatag nung kis mer. Kaya tuwan na no mo langga ni bebe kani ba te kena no mo bosso pero to na employment relations. Tanda yaman yaman mediation. Yeah. Ruti ko na kandren rin ang ditaw na no, dekabaka vaka vaka. Kaya sa vaka vaka ti ko mangano no ya, sa mayada yung doon na langa, kaya ti ko na lomu kundro, o kundro ti ko lomang, nisingan yung doon veiko na vaka rausa, vaka veiko, o yung kronim, bitayani, anong personal grievance, o yan, anong kundro. Warta, kaya sa vaka vaka ti ngay kya. Ruti lang nga dekabaka kya sa ambiu vaka vaka. Seo sa vaka vengu imay na lomu vaka vaka. Ano personal grievance mo na volata o manda na nomu kunru. Ve nomu boso na email sendo na ibola ya na ibola na nre nre tombe na una vera de niago sa ave ve no arvo ibola bola sa tor sa wilika sa confirm receipt kona kina ya nre nre to kwa na nomu gota sa bani tanga na mona ibili ni ro ni ore da tok sa ore da ni sa receipt ma isa na ya kusa maro esa na nomu receipt copy sa mango receipt of your email ya sa wala ti nam kunru sa dingo me kya sa ti go ve kona kena vagan din nan din a uti wa ya e ti sa mo bulu na sin e sol ve ko mona du te ni kina nam kunru ngo ni sa me ti do sa mo na sin sa do bien rendre na via kere ve no un bosque ro ni se wala nan un pes nel grupo sa ka di sa bul kan do ni sin nan ni ko se sa ne Ya na kanden re toka so ta ke tolu na bula baga va van biten un personal grievance ora to ma kia san gendo te ke u non san balar toka non sale ni ta ban ni ben bet tak so la e son do la kolo na sa buka el o da na lo manda na londa ma val na valuti ko ka ke ne renda ko ko ya bina ke ne da torrento na loya ke la iba ve loya na da kama na da kama ngur no na ala batu na vei singa ni no angara vi toka vaka tamba ni employment relations na ka ngur ke mamba lo e ka sana tu tu na mai tumba ke so li tuma na no instructions vei lo na ka sa no bita ni lo e na bare te ki to ma do vei ko klan vei ka ni ke lo e do pa ya do bo bu nga di ta wa ondo do o ka rotir no e kansar do la ku mai rendo vi di ngur na ra lo ya Mereka nunggu lah, we stem sana. Nunggu lah, bukai sing bawa muri, nana nunggu ka. Eh, kait tu mana kau bawa sana ni? Abim biar na legal aid lawyer. Eh, ando, kan lo lom bukan maten tu, bayi ken. Dah na lawyer, ayah so mana maten itu, nak ken try sao. Anu we sing, we ngon orang kara biku tu kina. Semua tante ngge be am, sen sweet intalita kan anu orang be ngara bi bayi ken dah. Nak ken do, luas sekeir, ken bawa orang ngai do badeng we resing bin kata sing talita. Non garra tal dono gullo è. Se non è un ricco, non è il lavo, non è un è very important to honor the legal aid lawyer, non è un tingano, non è un kerkere, non è un greva. E da non bitano kerkere, non è un due, non è un dalewa, non è che va a togliere tu messa in arto, non è un goma, non si sema. Non ho un gay, non ho un claim, ma non ho un employer. Non ho un bacca, non ho un dollaro, ma mi imbocco di non ho un valico. Che ne so, non compensation. Io sapevo che non ho un bacca, non ho un dondono. Unjustified dismissal. E ti conosco ogni sala, una rete che non ha un cunro, che non ha un compensation. Nangai murian, na mediation ang worry, na employment relations. Kaya sa mga nisangan ni Adoy Kiana, lo ma'am, si Oreda nisangan ni Tawdoko, e na raunyong bitayani, itake sa employment court. Kaya, sa mga nasa umital po nga, waya, eh? Iyo, nasa umir na lawyer, ang teki kaya, kaya man yun, trabawin ko na legal aid, totoka. Tiku talingano in sa rotunda talingano vali vola vola na legal aid ya vertun kai vagan kene vola ker ker na fome vagale veni rotun kai vagan dormi ya mai se na soli dono mli vele gloia se senga ke sa senga do ronis tal mai vi ke ton beka ke ton na ronni vangara tale so per na loa era ke me anda o ron rovi buke ron trovar tangan ken ra non non legal fees ken ronni vengu vaya sento no un salme na so so mitukina Io ma employment law è tingore nella law è o cati kenda na employment relations act quella è ai vaca sa vaca ndei taga tu na manda na manda don don basta ma ton dog vaca vaca me ca con ni è a minimum è che am cam lili ton do sa va tangen sa reba minimum employee rights na non don don che non co co vaca mata vaka teki tiko ena nung Employment Relations Act. Ya, munga vei kentan tan tau sai ni tak nganan da Employment Agreement da Columbia tak tu, da tau wele sara. Se nga tal ni tau vei iroba ya ni, bat sa rau teki ato sa tau sar cukili ni tak vaka na vei kaiso. Tau nga unan tu, ngonu vina katok mentan dami do ala mea uon da wawili katok mentan la iso na clauses. E sono andato a tosta ma lua vida na che guisa o volei tome un po va va mega na una running dai review chi na che guisa o metto sul back che na ogni sala e sar matate che venti ma non de employment agreement ma te le una non de agreement sa vogo murri a sar na casa vogo da ber mai na employment services na caso che le mamba na senga su ti dire una che na due in due e na kana sa va un bito mai na lawa e ndo sa ka murri na non tanto i employment agreement balata me bava balata me ka kunile non do in do ye le mo in do in do le ma matangali em ve baka langai na ve baka taka baka tak na ve baka sobra rata ek sa matangali do lawa ki teki kenda is so na non tanto ve baka taka baka tak tanto senga ni singa man beka ni to lu tu so bu mai na ka tan na ma rata na lawa na lawa sa minimum standards che ci sono normal breaks e do so many authority breaks ma la morning ti afternoon ti non ne va che se ne ma va che vaccino in civita ma io ango poco bo che sa volai ma ango ma contract o se siamo che abbiamo con donne o vi cavo al tinan di tau ma ya ngani non do do really can a non employment agreement and sam bit sa tal tu ma che ma non a livello electronic copy metto qualche tinga non telefono so avendo una mai non do vol pensa che tarangire sa irma sa sintore irma na kopi. Efa, vinaka me da gisei nga vanko, sa na reza vinaka, ya umbeka o 90-day trial, ya umbeka o klaso na kawaya me da reza, ke si matate veiko, kerea vein boso, ronda ki ni un, le reza toma da na loa ni community lo, tamba ni contract vo umbo, sa na, che non ti hanno senso di mattata via, non gorri, rotondo si li aveva come una lava. Sa che nei caruandita, ma non detto, dovevo stare, ma non proprio che hai matta uti, volevo stare con un anito, credo, la come, era perché vengo in tambana di redundancies, se una restructure, il nome vuole mi vuole vuole. Io e astro, ok, vai a te che tu bravo, insomma, me non mi sale ni e magari lei te che non ha la mia molta ma tutta capacca mi sa rocchi dove vivo che noi quando e quindi lei anche che il manio è a vova e in due una carne di nere da che va con cuore se non volevano i veicoli i vola hanno molto tu se non avevi saltacchi mi va qua con cuore se mi va qua là se stanno va a lì sarra se ne torna office con due anni che ne i tavi quindi lenga ta kambaleta e ti con una unisala in dondo memoria o ritorna non un posso e ma te la lei tocca e sin ron dro lo nga meni cose ma da un gomis tu ma da mengo exame ven e sin ron in kawaya e ma che ne barra che da maro rui na good faith mo na na viva con bauti che ne barra bando do vi ron ron oggi e che tanga sin ron io we trip take no more send a low kit take no dan boss we were caught on a cam da me ma ka te vale na printing ni kan bolu tu sang chicken ni clan I my love in business ka ba ke ta na me na dream me the good faith ta na na the be ka ni ke boss me so so va me matata, me re lo re le matata, above board, transfer, non rove le can. Che ho chiariamo, vengo mandando matata, che re rava. Con i gai, vengo tu a vengo, sa oggi perché vedo mi sing sangue, sangamo, trattarlo mango, non un uomo, non so mi. Guarda so anna non è wrong che va a tarla i kino ir mer musu kan che mi sa if you take me if you take an authorized leave io dove na kino che fondo sono tutto do si trova da tu na vita la no ma so su vai se ben do ya na cada do ren reto con chando mar reto mar to savo vuole che ne avanti tanto sa che tu ne arrivi in boss qua mi ve kinda valta longo sa mer bo de uno ga in diretta me ve torno mi tutto if you think about it. It's only logical. Nandando, pluck up the right courage. Maslaka, sangati maslaka ranga ube liviti mana mada mengo kau sangati ni kila mo. Wata kama bangam kena iwala kena renda ruwa sake send an email request. Like this, you don't see your boss. Sarani, mama tada tinga nam ruwa okani. Waka bida ka, waka baka baka. Iyo. Personal grievance, a very important step. Che hai con Rodi Levo Sarnaka e con Rani che avevano mediata, non andavano a cana, canche, vi salvo la tolusa, si imparava a trovare, va, tipo come a tele, tipo una lava, ma non so ti e con Rani che rea, ma non muremmo di eso. E che sembrava personal grievance di tutti, ma tale nato, la mediation, tutto. Da un facavo ortono mediata in employment services, un buon in avanna early resolution, pro rea, canto tolo, da. Che sa mani buono langa vol osservato vaga tinga se ho san bi tambe ka mai to tolerance early resolution is a fast track mediation and so non andoro ni voglio to tol sar ndona langa itico che mani senga ni modo con veico non ma dalla ni mediation on board in a fast track early resolution running give on personal grievance ya ya qua ya e dito so talenga na mo na dando ba kila ni da may bitin do so na dando reto kung matawo tutuna discrimination so na kaya da parto ba kila ko yao sinsel tama ba yun na so na rewards so liberto sa vehicle si sa mo na dito weekend so na wasa balenda sa ba kila tulay ni sa o yao nga sa tuntu maya na balat na kaya da rock and beka sa balat na yano yano sa na nanda kakan beka da kaniya discrimination so na kawa kawya nada na discrimination sa che usarò di avere una early resolution a feel discrimination, I've been prejudiced in the office. So, rendere torre da palma, io sati una chiena a livello di human rights tribunal, non è to. Allora, una human rights commissioners, ma è torre da, la tambana, e la vaga di un ditecchino, kenda. Então vamos dizer que tem balada na onda cautamata se não manda lotumbeca se mesmo voti com beca em duas matanda se avança que ainda tobi manumanso em beca epilepsy só uma cabaia ainda não é discrimination on the basis of disability só vi que todos a volta que me bagin em bula vou sarar ali mas me discrimina que não me neto na sato só me bagin em bula essa bula não reuni ulu era uma tambuia na onda do human rights act in New Zealand, suelia na ngalala, mokou tamai na no mokunru, ke wakila ni kusa waka duindu itaki tu waka ongwari, butayani na no verto, na gaironi tosto, na kangwari kina Human Rights Tribunal. Ditao sa tosta, tiko na dobi tarno.
1: Usa mo tatoka.
2: Kine so nika, tando di interview, mantangani, simber na ngana ni, nasa, suelia wikenda na job off, so na ngana, tando, stava tarro, dombi tamai na interview, con leo. Matik, tung dia hari weekend, dan apa kan dintik, dan taro ya sasum orang tengah, sasum orang tengah balik. So taro eh tam wakalau ni rando taro orang weekend. Iku kunci pandan orang disability, iku pandan mati tu iku ciko. Endo time macam ni taro orang taro orang mai. Kau apa kan tundung ten, kau yang tundung wakalau. Tapi orang nama, narat orang muda kagak, narat orang pun wakalau orang rawat orang. Pag kapag kena lumining ako na lakalak ba't masuil ba? Basta matagalitaro ay mataro ng baya. Nasingiran ito kung tunga mo ay kamotoy lebo. Ay kung doon na matitubi ko chiko, kasi kabaya tabi ko sa kalat nga, I don't think I will answer that question. Eh, lubi abato ko. Is dit tau? Ni was dat die ou, ni dat tau sa rika dat tolo sa rayani, en an on dat tau kam en bela kam kam da vaka vaka, an an umal nga meum, waka dita ki kenda ni, tiko na ni sala meru, ni waka meu te ki nan an da kundu. Sing tu ni menda do vi wala, eh? Claro, kenda sa mamma da numa nan da kundu, menda vi wala sa rituna, da kotu maina kena dundu na kaiso, e da rani musa kama, na kena malua, kena kena matat, kena mangosa. Wakuria, ringa me ya tu natale ba ma tela la yo loya. Se dan kena, ngona ka u kun ruba kata, mo wakuria na ka u sambi to to mande ya ni. So, ko ngaya, au namu ma me ba ka ba ma tinga wa ya ndi tau, ni samba to mo ki kenda to tali ma to mo una. Au ba bin bin na ka ba le ni ni so ve kenda. Da lo din ta ti ko na na tanga ra vita be ba ka ba ka. Songo sengir suka tiko mai mai sanga itu mai mai senta kia sona form. Kau yang rapi ala kedurum tiko mai namu vai tau tumba. Misalnya sustan tali into ala katu doma tu vei ramer mai sen nanti form. Oba bini bini nak tau ngandi tau nama ada sao tinta maro lebu. Nisa nanti mai sot kia sot mara mau vei kanda erlaku dia wasar mai. Tau ntaku kia okalandi karmai. Tiko boli ena singa vida na kia nomin dongga rapi irto tiko. Na marama na ni AGM apa ketik sa kali ni to marom tengah ken da to na maram ni lo mai bitin da to mai sama sama ke na da to marama dan karbo kali form le sa rambor to maram ni bol ke maram da ni ya tapi nak bali saran di tau ke cukup ben da na taro roni ga ini bolan ni ni taro vi i Mereka mualas, sih. Huni kayak mata omenggo, sih. Kalau meni mata omenggo, kisah ntaraya. Kita saroni sih, sumi tuh ini bang malua. Privately or through the pamanawiti.
1: Hmm. Ini tahu nak, kau nak saruan lewu tu tak kau ni bang matala. Enak kau ni kuah, ender nuavi suri ti serting abir kita tu ni barong. Kau kau tiko nontaro. Merangir tak mai sih. Waktu temai na kata ni meliba. Mada omenggo, oni na terati kau na criminal court, eh? Ni na bang matala tikina. Ya, employment court na kau ni kuah. Kau kau tiko nontaro ni bang tataro. Na turang na meramu terubu nongonel lewu. Kira meningkir tak kemai merentong kai rotoka, gayin tapi pusak talki mera mandi tahu nama kami gosaroni sumitaru kino kuaya, san gay email kita kita tol serwa, meren gay bawa romi kina, enak kena sumi nama kami go mera mandi tahu ni kelungat seketiko, tak kita lolo meni ber tu nama aku, aku kata lagi nai vali ni kaku ni tak kata serwa ke denden sa karongko tu tol meni nama nua, iyo, na vivi aku terlengai.
2: Kalau tol kita meni nama tenan rakina, sama kau tengen ni tu. Eu quero me samuai, esse binitingona, essa nimbani lolo, igual ni kana, tumba, a thunderstorm. Algo que me encontrando da minha cocoa. Amber me tu sabe que na vagadag me kim sandam me que tombo re que tá cana ni tu samuai lem.
1: Coia, coia.
2: Na gole psaro de tau.
1: Isso, na que vale. Ni vaga tengo vina kanda que vita rota le mada mingo. Nak survive, ni gay rongga detikana, tu mondar na merama, dauni lawa, anda senada uli viti, mumona, fakasan ni fakasal mumona, kebakai tiku na nomni fakata taro, sakiri meninggir tak menekap ni kuah, serotel nganu ni email tak mai, nemai dot tangidakimbau at pmn.co.nz, sebi Eleanor, Eleanor T at pmn.co.nz, sebi Olivia dot Bolatangivi at pmn.co.nz. Kip kanta sa tayo balot siya. Pano ni volvoli? Vital na pano. No pano ba karanya sa tayo na ngit na ngit na mong one. Or na mako na pipa karawai. Sa rasa na nini sila tanga miki na nung taro. Na pano sa mga araw nini nda sa tayo kina eh. Miki to na tongga sa toka. Wako sa tayo kami maraman daw ni lawa. Ni kakuningulidaba na maada o mingo na mada mingo en wasatiko marama andaunila en criminal membaleta na criminal court nga ya na kavni vakarumbu kamingo vina kavuga livo na numni sama vina katimwe na kavni ko onna kaloka na kavni ko en dana rongo ditikina na nonde rongo na wasavaka Britania do mandana sere maybe Georgina lendo ay sona bongi sona singa and the PM in Fiji, Pamana, Viti, Nimbula Nivola Vinaka, Nimata Vinaka Mai.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Yo, nimbula nimbula vina kanda wa wachi kumanda na ukikira ni tonga maten singa eh? Sa sivina odo ene ziwa na miniti sa tandu mai na marama ni vanomba lawe ele noa turanga i viu mbula vina kamala mbula ele noa mbula
2: vina kamala mbula ni mbula vina kana marama na turanga na zaruhu na ngolele na warong tima naka vina kandai
1: naka
2: mbula vina ka ni taka ni tosi vina katika nangara vitavi na mbungi vina ka ni kua kla ni nraki suso sartiko vi kenda na mbongi binaka ni kuwa wikim ni mbeka na nrevo tiko ngwali tiko mbeka hivale suku tiko mbeka maina dhaka si ngwali tiko mbeka lai dhaka nangangaru ni tiko nga nubuku ni nrevo maingo ni sala nrevo tiko maina mbongi ni kuwa ntona kana lebu ni motoka ingo ni sala wate kena tau ni uza nda marore nambula ngangaro ni tigni nda tosu tigni nda sala
1: iyo wami pio kimdo mino voli kusa iyo ewa sina hei so kani oso so na ngoto hei gaina wabi na tauni uza taumbi tauni uza na muda sana iyo iyo ngeadha mai manu ka usa vya vya
2: vya malumu
1: iyo vya malumu kosara ngaya sa kereti kumendara ngangaro ni tigni wako ito lili usa tukuna tigwa nongo zoro wa umibale taman ngore na remanda ngayasa ni bale ngayasa ni lobo kepa kaiso na rufi aine era loose to mena visuki biruko ni valna ka ke vangona da sanga ni kila but era to tundal tengan met service na small tornadoes em dan gangarun telnga kino ya iyo totoko totoko bakut o be ba ni nak te kim ni iele no ke mosese iya ke mosese o samba de rarati ko sin bodi ko vis bila kan tinduri tumba ar ni satu ni nak bi ko ma o awa ti ko main der war ke no batatiko iyo ti ha metu ka kavi sangi o gai o ki la reti ko tan be kontana no soso iya sar renga yo kon rombol bena tan na vitina ni rusi ke no munana o bena ka mali mosese ke le no no no romo tata ki kenda to se o kenda ke tesa lu viviti iyo en kavi na no vaka Turkina na songo levu ni New Zealand Radio and Podcast Awards ni ambaki ongo nda maitha vusau sau kina na luvi viti ena eka vena noa vinaka vinaka waka levu vinaka wali Ruthy Ferrell vinaka waka levu Olivia Mbola Tangithi o Mosese Thava o Anna Nalatu waka talakino Malcolm o Malcolm Andrews o Eroti Navuku o Christine Rovoy o Kemuni Elenoa o wabinaktaki Kemuni Keda sarki au sava vini vina ko tiverna luvi viti ernando ni var rongo mai ne ka vini vaka rumbuka enda non rendo masla ki kende to na numi kende to na vito ko ni vina ko mai ne ka vi ni vaka rumbuka kito sa to rongo ni vina ko ngomi kito sembo va vini vina ka tali enda senga ni kito wo na vaka vini vina ka te kemuni na we ke ki mame New Zealand na tonda ko ki New Zealand mai i Australia na mato val na wangan sani ni mato val na mana mato val na rokde na vile kemba ki kemuni ki sarno kiki mami waka yango waka yalo vinaka vinaka waka livu vinaka waka livu benji ndia ni seru saa mwosi ndi ni vio ni kiro sini sota kina maramanga nendra o ateza sarasau mea watatarumbia kukwaya mea kila nyo yao mea ndona kiro itamba mea kiro wako tasumbu Hunterville yungo sa tukuntingo benji ni waka turtiko ya na waka kabini bitalo talo vikwaya isa ni mbulo vinaka ateza vinaka waka livu na maitiko na mbosi livu waka mbaki ni sinoti ni tambadaka dhaka na vi tambadaka dhaka saro ni silandi au kla matataki matataka tikmuko ni tambadaka dhako pedheli sandina ngoo yale noa na marama ngoo eto uke ni wali nikana ni ate this ita uke delicacies and delight iya mendoro singa mendoro ngangga isuba mendoro ngai servi kwa iya mendoro ngai visi kwa sarawa ni mbulo vinaka musiti ya undina ni ndaro sanga ni sota na weekend sanga otingo iyo ndaro sana bilta ki ngani muni ngapeni mbulata sanga mtaka ni mbutuku tuku moko ya etiku ni zaki ngori na ngani ngwa teza gili waka mbulo saramanda wakenda ndo waka ya waya pencha amini iya vinaka waka levu vinaka waka levu nando sema vina kama ine vya kavi ni vakarumbuka ore taltingo ni sota lava na vya kani era vako itukutukutiko mai Yeah, and the Vakanuni Vinaka, the Wakanu Vinaka Taki Sai, Lea Lea, Kenanana Vilitaki, Mangosa, Vikan the Toy Ke, Vakatanakin and Matavu Waliki communicates our Sartu Wabin Vinakti, my Banuni Vinakti, my Gabi Ambaringa, my Dubai, or Mavi Wudango. Vakatanakin, look at Rawala, is that Kuroka, bring out the champagne. Eyo, Gesatukuno, yes, the brown champagne. Yeah, Vinaka Valivo, Tavalilia. Avete e communicate the sarna turanga na maramani ndo soli tuku tuku mai oni ndo ngiri mai ndo wakambula mai ndo vibotai na serre o communicate sanga non da bata na ido dobi e tori non buoni e io non da bata kiedi sanga na luvi vivi ndo na kana ni to marau a maru taka na nomi mbulo vakande ndo kana nomi ni mata vuvale na nomi ndo vina na vina nomi mai na varro ngoto mandanga sa na ngono ni ndo varro ngoto tinga oni sanga ni ndo ngiri mai ndo ngai sa tanga ngon sala na vuna ni volvoli se volni lot o kita wa waro ngati kan ye io o ni va ka vin vina ka te kita lenga va ka tanga ki no marama na vuni wai Dr. Luisa Vama Kent vina ko vuka levu na vitu mbiri vinaka tingu mai na vida na sanga vulu na mbaki ngo vi kent ta langa na luvi viti in New Zealand vina ko vuka levu ndo tanga na nomni vose le no ndo na vose vuka ni vina ka va vin vinaka
2: ita musunda to va te ngamengore
1: savinaka
2: na babini binaka na nabitokoni bikenda to klani ya kese ngoir nantoni barong sengo kenda to
1: kesara
2: ya babini binaka tektinga na bitokoni bembongi nantong girmai na biose wirando bakaitabi akali buna babini binaka na bokuni numuni ndo tokoni tikumai na nda prokaramu bikemni nando sema mai na live stream ni pmn.co.nz na bese burburu da bangani ndo sema mekina
1: naka
2: ndo sema mai na bola mata na pakumuria boli mai na vitala noa na veia veka kitondo wasia boli ani na bola mata kali butu na bakabini binaka Gwana non tapata pata kene na lubebi disena be sei burburu da banga tiken dine to tikon go in ni silandia o terro ye non de kene na lubebi dine be sei burburu da banga tiken non tapata pata pata kene tiko
1: na ko leo sangi tu tu mingo asena ti wini ngolo a isa ka indona ngona leka leka sara au mai kele kina sa vole ka talengo na ya tu kuka sandina ai mai kele nga ko pakale leka leka kala ni sangole serti ko ya tu kuka sa lo lomo tu mai ko na ser valeu asena ti wini ngolo ndrangira ngot talando mona men to kruta kini tukutuk ningito ene kavni ku anda pa nang talti ngavi e viasina te wini ngolo vi vilia merakai o rupeni matakimbao Mr. Halofaki keirtale na o pencha mini seru mai serene na ko ga levo na ko levir kede na nando to correspondence sports and the news na turanga kasni buli o polengereti na vavini bina ngrusa baka bina tek telanga na vita mani tama ibu ka usi okay bread do sambul bina ka ni mbul bina ka na vewa kani ke saru ni ndo veto ko ni bina ka mai na vea kavi ni vakara mbuka non da vata kede na izo dovi in the best Pacific language program and kavi ni kuwa ni mbul bina kala non ding tak ma dondo na sere kim ni ke oli nindo mate nan ding ser iya
2: nan te sao o sangere search ni kendo a ser
1: Isa nungu tau bata mi virto
2: inside
1: sandina right okay on dina ni asa wateng tek na serongo ya esenga ni sakere mingor ena waka tang tek tale ayo ngari nimbula vinaka ate da sarsau nimbula vinaka na wekangu na serengo monina numi waka mbimbi kina rau na numi telunga kina satu kuni mingo au sang wale grog Oh, yeah. Okay, I'm going to send a message to me, Eleanor. Yeah. Oh, I'm going to send Mandy. I'm going to send you a message. Sengwana no munita vata iyo nimbula nimbula binaka. Kalisi telenga isa nandona sota isota mosi mosi isa ndon dina na kaya le noni nandona ma isota baka bioka ni marama mina vese ni islandi kete sara kina non rumbulu mbulu binaka vambi bici na marama ngo marama ni asa samu alang ngo iyo marama nasi mbulu binaka kalisi sabo nina numi telinga na ta serta rabongo ndono numi telenga mina na tamata ko kensareti ma inva kagal nimbulu binaka andi vakatalanga kina veira maramarandin taltala dhawani kawaima sera silatolo nimbulu vinrombulu vinaka Christchurch nimbulu vinaka tina imbona na nuitaka ni nimbulu vinaka na vei wakani marama onisali sutali na nungu nindui tiko tiko katala kina vitina yana re Christchurch nimbulu vinaka inside out tovata and PMN Fiji pamana
3: this one's dedicated to all the lovers out there.

0: Fiji.
1: Isam mulai nak sekong kono no tutu ninggi to nak kami kua. Esan nama ilu nak tali nanti milu ya bitu ni turang ni nanda bunu he ni itu tiri sot sot ni World Sevens Championships berani seo amenia situ mamba tak kila bunu nak nanti turang anggo ni Claytani yang nampu turara ni gitu leu ya bitu kasar rawat itu tali ngan metali kola nasi sot sot ni Olympics ia na sot sot by Spain dan Madasa oti nanti mini bitu arto mekawa ia arto sot sot nanti mini Kenya dan mata ini nanti gitu ni mataka na sot sot ni World Sevens Championships my bordo iborani se ertono so tab tenga ne tim ni Great Britain kena deba ki Africa na non retongi to watongo ne tim ni Fijiana ertono so tenga tim ni Chapani Australia ke Brazil na so so tab my bordo ertu lewe tini nangone leo ertu nangitu tiko na timini ndruo ni marama na mataini ngauna na sototo ni Super W o Karawaki Lutu Maimbao Brani Sesengoro Angela Raitumbu Iva Mere Rokowati Zipora Soro Kadhika Keri Lawavo Vatiseva Thavuru Ruth Raketekete ke Michaela Stolz ertu saandingi taki na timi mena sotake na timini Waratahs na singa ni mataka na mataini norto ngito na sototo ni Super W and dosar nagito ko ko nang gitonggo wambimbi ni tim ni Warta zerto chambe ni sot sotonggo na bag saoti ya na norto gito boga to to bo na bula saoti a romita na tim ni ro na tim ni ro ni marama ke na tim ni Warta na kai ro sanga bu kabitu kai ro sanga bu kabitu ya ro na sot sartinga na tim ni ro and singa ni mataka sampai ka di bagitalangan na dan wi bagatabli ni tim ni Fiji Water Flying Fish.

0: are listening to PMN Fiji.
1: Ndarwadete kana to moi laisa vula koro ena sere mate ena mate. Sa sibitingo weekend na vitu ena ruana miniti. Vambula rarambe tikini viki mini kia sarwa dhurbo na marama na turanga dhurbo na wanelewa. Kimi ni solisoli ni sama tiki mena wasi ningonu vinaka ngonda vini vinaka vini nema itengi dhengi bago. Eno nana vingarabi maina tolu kina vitu na kaloko sami to mga ntingo na vingarabi. Maina vitu kina tini karo na kaloko ena mbongi lebo. Vambula rarambe tikini viki mini kia sarambe ngana sama tiki mai ena live stream ni pmn.co.nz. Na tei dha vangani borubura ni sema tiki mai kina na mbulu ya naka mbongi vinaka ndai ni mbulu vinaka vinaka vali vuna sema tiki mai wiki mnina sema wabuki tingoe na wei esai Aotearoa ni mbulu vinaka ni sema tiki mai fangare na ndosia vitolu pointi ono na FM mai Hamilton na ndosia vitolu pointi bana FM mai Tauranga ni mbulu vinaka na ndosia vitolu pointi walu na FM mai Rotorua ni mbulu vinaka na ndosia vitolu pointi zio na FM mai Taupo ni mbulu vinaka na kwa lebo na sema tiku mena ndose va 0.7 FM na Hawks Bay ni mbulu vina kana ndose betolu 0.2 FM ni mbulu vina kana mena Taranaki na ndose betolu 0.2 FM ni mbulu mena mana watu region vina kwa lebo na sema tiku mena bongi vina kana ndose betolu 0.1 FM by Wellington na ndose betolu 0.2 kana ndose ba 0.2 FM Ndombo lebina kana barong ti mai crash church na bongi bina kana dai na ndose ba ba point ndo na FM and dai dine na ndose ba tolu point ndo na FM ke Invercargill and ndose ba tolu point ndo on FM sing ni ngoni da bikim ni na barong ti ngoya kalanje na ndose ba ruwa point ndo ruwa na FM okla ni ndra kisu sar su su sar tiko bikin tango e na avoliku ke na New Zealand and na hakabi na dai ni takni maroi tik nambula da Gangaro ni tiku ene vukuni weto siake na tolili. Saiba wala nrao saiba. Lima tolu ndo na nambu ni reni ngiri ngiri mekina. Kemkani vendo meka ni tukutuku mekadi wake na mbongi vinaka ndai. Ndola tiku na wanyi telebuni ni saiba wala nrao saiba. Lima tolu ndo sera nini ngi message mai. En iwala mata ni PMN Fiji en mbongi vinaka ndai. Tamono tono vini tembara. Chumbe nongi. Nimbole vinaka vinaka vale vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka vinaka

0: Fiji.
1: Mona tona bongani ndele na batana wa en sere tengo mindalana asiptingo weekend na vitu ena tine katolo na minute e arto sabande ta tikko na bol bol bol ni ding dingi e viti sena fijen elections office near to sa tengo matale ndo ni bol ni kerkere ena ken register ndo tale ni song song ba ko politiki bo gone liberation of Fiji party ya ne kerkere ngorto sa sule sarti ko bona register ni polit ni Registrar of political parties on an mateviwa ka supervisor of elections alchinga me na tsinga two city ngango to abagreta kino to kerkere merto na register na ngono ngorsa tamba kitiko na norto kerkere na nisi beba ka sa solitiko na nanguna verna leni vanua ke ba ka tiko na nonra baka tutu se dona camera sve sangata kino na kene register na song songongo solitiko na kene ngona ndo kenanga una solitiko niotia artosa nangai bakamuria nebe ka bakalawe so menarani zingo minanorto wa kerekere mertosa na register taki na liberation of Fiji party ngo ndona party bo na madha na biza na madha sawoti arto wa bitel tinga norto bole kerekere ndo talena one nation party arto what the na Next Gen Alliance Party. Ngo sa tolu na political party wo karto merto register en embaki ngo. Sa stingo na rote wole kerkere bina Fijian Elections Office. Kasaba kumuriti kuna beka baka lawa iso en nabuku ni kena register tagi wo en dua na isongo songo baka politiki ni kanangai baka idori na be compliance check compliance check merto na sotaba kia na beka and they meet all the requirements me ba kai ba krite kit ko na political parties act berni na ngai ba kan do ni merto na ngai rauni tu and vending dingi ni yambakiongo ya asati ko butel tinga kina na elections campaign and ba bin bina ka nir to sabar tak tal tinga me na Fijian elections office ni sana baruti ko butel nga na no to ne bisi ko mai a bi kenda na lewi bit na lewi bit and the two tenity ko mai banua erto na ngole mai na buku ni kena adaka na elections sana voter registration card ha vatike na an na bi bara ramataki na bi kai so me ndon me ndon kila ni berani na adaka na bending dingi sa ngole tal tunga berto na tabani bending dingin na Fijian Elections Office na kere-kere, kera ninda na witala noa. Watake na marama registra ni political parties, the supervisor of elections, o ana matei. Diorto sabando ni etiko, lori tinga ngandere tinga mindonga na nga ngalalango. Me kero nga witala noa kina. Me na webara ramita kitunga mai, weekenda, na lube bitingo o kalandi, se nivusotiao, henisilandi. En na buku nga ni bending dingin, na nga una dhaba, and na rani nama kakina mekadhibi na tiki ni singa na dhaka kina bending ni watike na kena bei tubutuba siya na kena processes kede mai na kena kathibaki na elections campaign meza po sara na kena dhaka na bei ndingdingi na kena bei mabaka matelala kede sara na nge sereka bei kenda na Register of Political Parties ka Supervisor of Elections salchinga o ana mateviwa tamo eta ngone rongo two bags wathala abina ka balebu na semting me bikim nimbe kana so sengo no tigo na ngone bina ka ngo nimbule bina ka bina ka balebu na bito ko ni tigo mai nimbongi bina ka ndai na bunwa saba ni so sengo no tigo kin mara tik tik ni ken sama iza bunto tal madawa ni ngara bitabi

0: Ndarongatikana ndomo ya ofa ali na sere isa nandina abo tingo weekend tina miniti emedio na kaloko. Enedio na kaloko ndana abo tigani kina kei ilia setora. Ndana tomani ilia setora tikina. Eno buku ni takitaki ni neilalakai mena kono turanga na batu teomi mena virara ningito eso. Ndana rongati ilia setora tikina ni na sereka. Waka matela lai weekend akse hebudi abaka vundi weekend na beitukutuku ningito eso. Ananda bunua ya clan sami thawatiko na non rongito na timi rua na timi ni Hurricanes kena timi ni Brumbies and mbongi binaka endai ame ngangatiko na timi ni Hurricanes and na ono sangabulu ka ono katini karuatiko na timi ni Brumbies and nambongi vinaka anikuwa.
1: Isambuli vinaka saikongo nono vitutu ningito inakab nikuwa. Esana mai lewe natale na timi lewe ya vitu ni turanga ni nondo vanua ene yoti utiri sotsota ni World Sevens Championships buranise o ameniasi tui mamba. Takilaba vinaka na turanga ngoni kleitani enda mbuturara ni ngito lewe ya vitu kasa rawato telinga na metalikula na sotsota ni Olympics. Ia na sotsota mai Spain ena madhasa oti na timi ni viti arato mekawa. Ia arato na sotavati na timi ni Kenya na matai ni nondo ngito ni mataka na sotsota ni World Sevens Championships my bordo iborani se ertona sotap telinga na timini Great Britain kena deba ki Afrika na nondo tongito wagatongo na timini Fijiana ertona sotap kena timini Japan Australia ke Brazil na sotap my bordo erto lewe tini na ngone leo erto na ngitu tiko na timini ndrua ni marama na matai ni ngau na sotsoto ni Super W o Karawaki Lutu Maimbao Brani Sese Ngoro Angela Raitumbu Iva Mere Rokowati Zipora Soro Kadhika Keri Lawavo Vatiseva The Vuru Ruth Raketekete ke Michaela Stalls erto sa ndingi taki na timi mena sota ke na timini Waratahs na singa ni mataka na matai ni nondo tongito na sotsoto ni Super W and dosar na gito ko ko ng gitongo wambimbi ni tim ni warta zerto chambe ni sotsotongo na bak saoti ya na nonto gito boga to to bo na bula saoti romita na timiru na tim ni ro ni marama ke na tim ni warta na kairo sanga bu kabitu kairo sanga bu kabitu ya erona sotsar tinga na timiru and singa ni mataka sampai ka di bak talangan na

0: Ia dengan nading lakan leka ni sa saya mati gumai. Pati kekian dana bongi lakan dah yurtu si deng mendengar balik lain akan budiri ambal tangani berindengai teman Italiani. Saya mati gumai pati kekian dah dan bongi lakan ni kau ilah setora main akor turanga dan bukan ni teki teki ni nai lalakai main akor turanga dan bongi lakan dah itu sana bambul sarani main akor turanga dan bongi lakan ni kau ni sambul lebih naka.
1: Ia saya boleh binakan ini boleh binakan na saya macam main na boleh binakan ini sini kuah, orang boleh tiga ni begini ni kesara ni rawan ni tu mungkin tiga na beli beli beli beli bingkrab ni pamanah viti, na boleh ni barang buka dan lain. Saya boleh tiga ni kuah korturang Wellington, raki batang atau kongo Wellington, rangi toke ni sini kuah. Total tungan na uda meda wati umain na nambungi ni kuwa na sona say Wellington yo ndabo ni winaka tungan ni randa biro ng ndong mentality kuwa na vingarabi nambungi ni warong bugen din dahi
0: sa to manda pa ni winaka vike mo ni winaka pale po na numuni ndaw lingko mo to na nito kerker malmalumo waliwale siya na buko nga ni numuni ando mo ipakita vitiko na tuku-tuku ni ngito eso meleo ni nokitiko ni nalalakay mana koroturanga. Yaw kila ni sang may dapatiko na ngito ni Hurricanes batikay na Brumbies and nambungi ni kuwa na buko ni Super Rugby.
1: Yo, kandina may dapatiko na matay ni Sotsota virato na time ono, virato salamat at may and Super Rugby. May mga paritiko na sasota ang doong karabitiko pagkabi madawa en madawa sa oti. Araw may ingito tiyukina en nararango na Henry Stadium Wellington en na Korturang. Namatatim ni Korturang, namatatim ni Hurricanes, araw sa tiyukina, namatatim talaga ni Korturang may Australia, may Canberra, arto namatatim ni Brumbies. May dapatiko ng ito, doon na kay Leusar, itong binyan na Hurricanes, en ono sa vulkano kay Tinikarua. Na ngangaya, ertu sana wali pake kina na matatimi ni Hurricanes, mertu sana lei wawa, ena sot-soto ni semifinala, ena ngay pagaduritiko ena madawa katumai. Sarabandi tegital nga kina, ni ertu sana ngarabatali ito nga na Hurricanes, na semifinala, ena rarabata nga ertu ngangga kina, ena mbong binaka ni sinikuwa. Nangay madalatiko, o dey, ertu nangay sota. Ya, ena kay madala ni sawot ina soso terua ena pagaduritiko ni mataka may Christchurch and New Zealand One Stadium erto na sotiki na namatatimi ni Crusaders kaya namatatimi ni City ni Lara sena Cor ni Lara na Blues and utitok karnaba ena tulsawul kalima na miniti nangaw na New Zealand erto na Crusaders erto na tambe ni may nambag sawoti erto na walatagatiko na nondo turara katulong sangatiko meron tulong tagomaka meron talaga ni meron tulong lamat talaga talaga kina semifinala na karon ni sota iron sota kina matatim ni Chiefs may na FMG Stadium may Hamilton kina matatim ni Reds may Brisbane o kaya ang ganga viron na sota rua kama na kaya ganga na Crusaders sertu sa walatagatiko kina semifinal kaya ganga na Chiefs sertu sa walatagatiko talaga kina semifinal sertu na letolian na team meron ganga salangay lo rai o dey virto na ti merto ng ruka en ruka en kailele indun duan baka nangay wala na kina ti maya menangay levito mani kerto na ti mi etolu erto rota nangangga menangay wadir kina na semifinala en madaw katuma yata nga sana nangay le madaw kina odei orang nanti meru meru nengai lama terang sarakina finala yang nama gawa katara nengai mai bagaimana nengai mai pada peristiwa itu ada sesuatu yang super lagi yang bagi rondo lurus abu kano.
0: Nak kau kila ni moni mata telengango nasi ngan ni mata kartu tiga puluh tiga kena nanti tunggito na ngonelau nanti mini McDonald's Fiji Rua Women's Side.
1: Yo, tahun na londo to mata tim ini Fijian gua, sen gua Fijiana. Tahun na soalnya tigo kena mata tim ini Waratahs, mai serne na ekalini mataka. Paritar tokan nandoni bivota bulidio, mai kelaje na lomani madaw, Ertou sava varau vina ka sara tiko na timi. Ertou angito va kata kata ke na manta timi ni wartas mai suwa en vida na madao sa wati. Dina ni ritoan ruka, ruka vi wel ka toka e toka sara nangito ertou waritaka. En na moni madao sa wati ertou sotaraki na ke na manta timi ni reds. Mai Brisbane, ertou mai nuku ka talgandu talgana kai vi wel kati. Sa waritaka toki no Michael Egi ni Vika e Raida. Dusi e tiko e ndua na rei rei vinaki. E rawa ni rutou na kauta tiko na timi ki na matai ni no rutou ngito e na sosota me waka e sana te uutiko e na sini mataka. Utia e rutou sana ngeila i rua na rutou ngito mai viti ambera ni ngai rutou wadha waratale tiko e na madha wa tulu na kauti uti ni rutou sota. Sana uti na wartas ni mataka, ertou sana ngai sota ke ertou na Brumbies, ertou na Reds, kataraki na ertou na Western Force. Na timi ni nrua ngita tiko, nda kilani so vira, era ngita taka na mata timi ni wanua, ena sota ke ertou na timi ni Australia, sena Wallaroos, sota talanga wata kei Samoa kitonga ena sosota ni Oceania ena wula sa hoti ke mali sa vivida toko mena noto ngito bata leo sarvera sandoni mer sarviki le ngito ngito tiko ndon talanga me sa tiko vina katalanga na iwa tangende ni nonridengu kena ngonra ena nonra waru tegi tiko ena sosota ni super rugby ni elewa kana tegu tegi tiko ena sikin takayo dar di taltunga andang gere taltunga nan tutarga so so tarani supare di pa di taltunga ko ni slandi te ko tal sa te ko taltunga nan bo ni ko au sanga ni toro bina ka sarana kai yo na mata timi ni Wellington to so te na mata timi ni Blues tim no kala ni nga na mata timi ni Wellington e na so so te a ro ro ti ko nan ngone le ni viti e ro ngita ti ko na mata timi ni Wellington ka to to sa ti ko nan ro ngito ndobi rau na marama ni wanele ni kandabu o mbuli za kau ndua na luvi tau seru rambeni na nda ungito tuilue na matetimi ni viti ka ngito talitungangwa na matetimi ni Wellington na lolo wanelewa ara ungito tukwa na matetimi ni Wellington minganga na Wellington ena mbongi nikwa na kau toro ratiko ni na oti na sosota ni Super W mai Australia oti na sosota ni Autiki go Wellington o rau na timi e rau nganga mai na sosoto go e rau na ngai sota mena ngai madalakina o dhei na tabini ni i sosote rua ke bale ke wini mai Australia na wartas wini ani ke orto na Blues rua rau nga mai sota e na final iyo sosote rua wako usaka tiku nisilani sa tiku buti ni kua witi ena ngai tiku buti ku ena Super W
0: Tako klani moni mada talangango waka dhuriti kine na satsatale wabitu mai varanise
1: iyo waka dhuriti talangango na sosoto mai varanise na mbongi sarangani kuwa klau toka na tini kwa sana tika wongitu kina orto na nonda to orto nonda to elea ena sosoto ni Sevens World Sevens Championship orto wakavitu ena sosota mai Hong Kong, skavitu ena sosota mai Spain, ertou sana sanga toko ngoa mertou na tiko talinga ena loma ni tombe a mai na matai kine kawalu, ni na mai dhava na sosota ena mataka ni moniti, baleta me rawa, ni rotou na tomana tali ena sosota ni HSB 7 Series, ena ambaki mai ngo. Ya vertou na ilo, na mata timi ni tangane, ertou na ngei ngita tiko ni oti tiko na tinkarua, wala ka tiko nandua ato na gengi tiki na matim tangane ato na eleo ato na sotu ki chavani oto ka na tini ena vana miniti ato na tangane matai norotongi ato na sotu ki Kenya ena matale ni mataka ni woto ka tinko na miniti mendua iyo na sosota ngo maivare se se kauti uti tiki ni sosota ni World Sevens Championship o viti na tangane e kavati kwa nangonongo rautai toko vata ki New Zealand ena veta idake o Afrika matai tiko Argentina karua katolo Osteria viti va lima o Spain ono Newsland or to Vito Spain ke Newsland to take care to be on some con no poi and so so tenela wa Australia Newsland America France Canada Chavani ka ono to Chavani sanga Vito ka Vito ka Vito ka me ke ka to rivina ka temer to tosso da ketale non to itu tu non to timini tangane mer to na ganga to manda mai ena pool pool to tikina Kenya Tanya Afrika apa tu kita Great Britain. Kau kahir tu gangga mereka tu lama tak lagi nak quarter final lah. Kau tu gangga main nak quarter final tu. Rawat tak lagi sahaja semifinal lah. Kau tu gali rawat ke sahaja final lah. Sanang gay tosa lagi sahaja nak kena tu pointi. Merawat ni tu toko yang matai kerua katolu ni sotota. Ni tu tu yang sotota sanang main dapat tipu. Yang main madau main barang si. Sekarang ni rawat yo. Mepakai anda sa Sarawati nama anda Sarawati yang sudah sering tertukar nabi kair tunggu berita kain semifinal tahun ruka waktu itu lain ruka tali dan sosok ni ketul kaba dan mada Sarawati mai Spain sa dapat kali ini bila kecukupan dah mahu ini cukup ni rawa ni itu nampu rawata na sosok tunggu mai berasa Kesianga mertuna tikunga ena lomoni tumbia mene matai kina kawalu. Merawa nertuna kautalinga kina sosotin HSB 7 series ena yambaki katumai.
0: Naka, doon ba talang baka na itukutuku siendo na wandotukun mevunong balabu na update? Mimbala itirtun na Moana Pacifica?
1: Ile, paskabre. Iyo, wala kawalibu, na Moana Pacifica? Na ngono sarangu esa rei rei vina katoka na vital nosa pagduritiko. Dina ni sember san ni sebande taki endu laka yon na itutuku sa kime mitoro rotoka na pagmuritiko na vital nosa pagduritiko nindondonu me na rawa na kena sangai me wambule itunga na Moana Pacifica ena sotsota ni super rugby. Ena mwani mada Saudi, arto sa vitalo kina mai apia mai Samoa na Prime Minister mai Samoa, Prime Minister mai Tonga, keiko na Foreign Minister ngoi ni Islandi, ena kena sangai me rausa duru mai Samoa kei Tonga, me rawoka mai ena kena didiwa kina Moana Pacifica. Tiku talinga kina, endu talinga ka luta katumanda na kena vanduri na Moana Pacifica ndo na ndo ngito kileilemu na nondo vrugura ngito rugby sa Michael Jones ka ngito taka na matitimi ni Islandi ngile ngito taka na matitimi ni Samoa ertuwa vitalo na mai Samoa na singamoniti na madhongo sa varita toko Winston Peters ni sa tukuni virto na pagilisilesi ni Samoa Tonga kay na pagkakasilisin matinto ni Islandi na foreign affairs mera vital lo kay na New Zealand rugby mera ni matata na dava e sa rao ni pagkakadori membalit ito ng Moana Pacifica kaya na itong to rao may virito so era kautigo na vital lo ni sa vida sa rawani ni Moana Pacifica era sa kontraki eto utumba sa wale kina vi matatimitale so era vi kontraki vo ta sa ngandre vitu nga kina mera ni wanda ita ki wato tolo na vika membele tirotou merawa nirotou sa tiko butale merton sa sangamai me rawa kitale me so nando ungito merroni na me toma na negla golako en bakivou isanda kila tali tunga ni nando tou posta nga tano manga sa angoli ngo kina All Blacks sa nangandri vital nga me sa anduo tal nga nando ni vivo ato ulidi vou ni Moana Pacifica yun se vital na tautoka na Moana Pacifica na magawo sa may kaliwakina na matatimi ni Viti, matatimi ni Tonga, matatimi ni Samoa, may nangwali kina sotsota ni Burburaiso erto sa kautik kina na matatimi ni Viti, na Flying Fijians, na nangwali na ki Robes, o ki Welles, Englandi, ki Skotlandi, and sotsota ni Nations Championship, o Samoa ki Tonga, na nangwali na World Cup, na World Rugby, World Rugby Nations Cup. Matatimi ni Tonga kay Samoa rin sa may kalibang talaga ni sa so talaga nung ito ngwane na Moana Pacifica erto sa nanggito ena non raw matatimi ero kaya ando na itutubinak balitaya na sasanga ni Moana Pacifica na kaya na sangay mera zuru kina na Samoa kina tonga merawa ni rangito en watangi ngende ni super rugby beri rangai lande na keni matataka na nondo matatini ni wano esa tuga na waka nini ni na rawa ni na pandita kito tol na wika membole tirito na mwana pasifika en kena sanga itunga merto marroi meto mani tunga nondo tongito en sosota ni super rugby.
0: Ata toka ando tal mek na tuku tuku ni via barita ka ni berni mi zaba tiku na wasini ngono ngwa na ka vendai.
1: Io na na vale na o kana ngono ngwa sa tiku tuku ngwa na sosota ni ni ngone buli ya uri de tiku ni sa ba ka sa tawo di mbeka na nono sosota ni ngone buli me biti en sosota ni dins en secondary school rugby. Klani sana mbadi rapa waro tungo na vi kurnihuli ena vi siviti ena kena sangai na vi ulwido viso ena nolodu iso tota ba zon mbera ninge ilande dake kina national championship sena deans ena korturanga sa rambolo saratuango ena sosota ni kurnihuli ena ngito na rakavi po kima misa matalawe na vi singa waro ingo mami lako li sarai vire tiko na naisul sul e rangito tiko viki tou ngo e na lomani matapu vale ke na sona nodo tou na viti ratoko go kimi milei sarai vire tiko na na luvi kito e rangito taka tiko na vikurubule sa angito tiko kina sa mbo matalau na li sarai vire tiko ka takalungata ni rawa ni ramai ni solvira na na materika tuba mera zuruki na mera ni rawari takana nonda talendi rata lenga ni rabuli wator za tekira ena ngito rakavi ena vi kuribuli ersa ngito tukina isa wolpi na wakanyuni vinaka vira kersara na nondi sulsuli na vi volua za vanga vya sa inislandi za vanga ngito tukina sena vya sa australia se vya sa uruburu za batale nina tomoko kina nimbi ulibuli mungu wakatanga kina vira na nanda mibi wanini vina katiko vira na lwende nanda gito doa mbera nga nakau na vina kata mutatona wikenda ni tumutumu na kakuni mudhe na toko ni retiko na nanda isul suli na nanda gito watola rekta gitiko na nanda talendi mbaleta ya saranga nduwa na vivu kilevu rawa nina vukira na rawa nirana tozo kukina na nanda sasang rinra lama tatakisara mera lain gitu taka na mata timi ni bonua se mata timi zavanga erawa ni rangai dhuru kina mena lai tozoku kina na nondra sasa ukla sa ikuwa na na itektaki se na ilalkai mena koruturanga e nambungi ni warombuka endai ndai
0: sabi na kakla ndini saranga ukla ni wikito mantangoi na North Shore ndona kana ndona nama kitu na vi mwini maza wa ena vuku ningito wira nonde solisoli na ngito ndo virto nongone lewali ngito nambungi ni kuwa ngayi akabisi ngatinga sala katiku mena message ni sa cancel kethi ngito na vuku nga ni wakaroni uzambi soli tiku maina na North Island sa mi cancel teki kethi ngito ni kuwa iya se tu wakawa wati kuna ngito ni mataka ndona kana nondo tuwe ngito sartinga na ngone leo na singa ni mataka sabani univina katuwe rikitha na lubianda era waka itabiti kwa nabuku ni club rugby ndo waka idhore na bimu ni maza wakethe ngole tika ina waka univina kana wasi ningo nungo na mbongi vina kani kuwa papi nivina katalitunga ina koruturanga vina kabali buna numu ni ndo vingo mutuna nito kerikere na buku ni na ilalaka ime na koruturanga sabani univina katika ina mwini maza wangwa wiki mdo waka bubale na huko ni ngarikia na ngarabi tiko ni tabi na mwani maza ungo wapina kasara waka lebo
1: na kabina wale bu mwazengu tiko kalungata naka

0: listening to PMN Fiji.
1: Tatagana kena ya mai virtu na seni bua kola na sere rosini rewa sa votungo vikenda e tin kadi ona miniti me tini na kaloko na mbungi vena kenda na tini na kaloko sa na tega vuti kuki na na nonda wasini ngona ni rongo sere talitaki mai vikemni ki vikemni Nan tala tiki na wani telefoni, en na buku ni bebutai, en na sere sena keri sere, en na mbongi bina kaintai. Ia artau sa bebakana numitiko na tamatakataka ni ovisa, en na buku ni ngangaro ni enga unisala, waka bimbi ni udhudu tiko na vanua, lebu na vanua, en na susu tiko na unisala, en na mbongi bina kaintai, na buku ni tau ni udha, karto sa keri keri, karto baka mamastiko na tamatakataka ni ovisa, en na buku ni... Nonda nan raiva baka malua ka gangaro ni vina ksara ngau ni sala ngole tiko mai na nanda tau bi baka nanumi ni oti ni meilanga ile we vitu na leo ni vanua ena moni madha ambalavo enda sanga mi baka ndone baka nanda kuya na King's birthday weekend aratau leo vitu na leo ni vanua aratau meilanga tiko kila ni aratau leo tolu aratau mate na tana baka dalaka mai we oru and a desert road do my wairake do my wayeke ka rauli rotale erto roa lenga na tikibu ni moni madhawa angoli tiku mekina na nandoto vipaka na numi vipaka salate kitiko na tamba zaka ni ovisa mekono waka totolo ndando mendangarona mendando undaro nonda beleti na seatbelt mo nakakwa ni waka ngataka tiku na numu telefoni na ngona honrebo kina ngarona na numu CBT me natiko and within the limit patalakina na kena baka ngataki na wenganga wenganga nubi baka metin taki arto kere kere tali tingan tamla katika nubi eske baka onrebo tiko au kila nyosawa wale kele kele kakwa niyo wawale tiko ngayo onrebo tiko kele zengu bali lai ngari ni toso tali na itos toso and the Buno Zabanga Honing Walitikina and Mwani Mada Wongo. A Kirker Tingabaka Bimbi, then River Malu, and the Vena Numi, and Gonisala, Sangani Nomundon Gonisala, Nikon Rebo Tiko, Tiko Talanga, I saw Talena Bakanga Takatina Gonisala, Oirana Leni Bonua, Quartumbali to come back at our Conso, Rabakanga Taki, Baskelis, and Motopire, and Rebital Tiko, and a bit to Lilitale so. When the Nomitiko Nangonisala and Nonda Tozoko, Sangani Nomundon Dua. Andreva, Andreva Bakabinaka, Andreva, Merawa, Mekakuinindo, and Alenga, Sena Bakazalaka, the Vico, so you run a wonder tiko Vaticaico, Senandotale, Bakangateki, Bakangatico, and Nanga Unisala.

Da mana tana kula ke ului vuia, nando mai bil vakana uto, na sere na tangi mauzia. Nando la batiko weekend, na wase ni ngona ni rongo sere tali taki. Mai weke mni, ki weke mni. Asi bitingo weekend, na tini ena vana miniti, kali mitiko ni singa, ni bulo tune. Ronondolo rosanga vulcano na bula vaga biti na tune sa kwa na bula iwerwere banua ngona ni otene keli keli teiti kona ubita umanda matua na kawai ka keli seti kona nanduruka kena bido uro na unga vule totoka mbulu mbulu ena nuku mekua ni idho ni kawai mai wai ngoli lawa ngauna nindaniva Anasara kuni talanga kina anatubuto. Ya na wera numi na sere en mbongi vina kendai na sere tarabongo ndosa na numi tige niki na na na lewe ni zaka zaka ena buku ni PMN Fiji oklani ya sa zabu tatumanda toka o nemai ena ya kabinaka ni kuwa maitha busa usau na PMN Fiji sepama na viti ena New Zealand Radio and Podcast Awards ena mbongi kapaka idhori maina New Zealand ICC Center na PMN Fiji sepama na viti ena buku ni Best Language Program Best Pacific Language Program ame toro kina na hizo zobi na PMN Fiji uklani sababu ni vinaka utitiko ni mai nasenga ni odha na babi ni vinaka tiko vikemu ni uklani sengo kemu ni nasenga talanga kito kito wabi ni vinaka taka na nomu nindo vito koni na buku ni nomu nindo usema woli mai ka abi tomani woli na nonda programu na lube ibiti na vise nga warumbu kakethi sara maina tolu kina teni karola kaloko na sere tarabango ni sabo tai sere tigeni wikimu ni kethi na ndau zau tiko mai na ngiri mai na kere sere na vi watai wikimu ni nandau wakai tabi na vi wasi ni ngona dhaba ngani ndau ngiri mekina so kemi mdo ngiri chike muni ani muni wakai tabi mai wasi ana nomu ni kila na vi tala no ni wasi ana nomu ni tala no vikito sere ngoni watai kethi tiko kina asenga ni ngole dhaba na mata timi ni PMN Fiji na producer ni mai tangi za kimbau o Moses the ba leni za kazaka o Olivia Mbola tangivi o Veer Tonta be Anana Latu o Malcolm Andrews era sa waita bioti o klani tu talmbe ke so asang ni ngule za bi ni to chairman na PMN o Sailele talakina na CEO o Don Mian kina language manager o Leone kali butiko na babi ni vinaka na sere tarabango ni sa botai kethi tige ni kina en mbongi vinaka endai

tokana kena ya mai vertau na marama ena serre marama dina asi bitingo weekend na tini ena rosanga buluka lima na miniti ena mbongi vina kendai pe pambole tiga ni wikem ni mbeka na sangai siya maltiko mai ena mbongi vina kani kuwa nanda wasi ni ngau na ni rong serre talita kingo mai wikem ni kibe kem ni seba wal na nrao seba seba seba lima talundua na namba ni reni wita ratara mai kina kebka ni bebe botai ena serre se ni vya kere serre ena mbongi vina kani kuwa ya ndoni kere kere ngoli tiko mai ngobe kem ni kere sara na dhorubo turanga ni viti ni vina kata mu ni vya bangar bambu nombunu tuwe ni singa ni mataka arto sabi siri titiko ni timi mai Mount Wellington na Golden Oldies en ndoa nangito en vima mani rua na singa ni mataka mai na Manukau Rugby Club ndoa sote ti kene kene ngito kene timi ni Manukau Rugby en ndoa nangito na ba mbunu kebuka ni vya bangara wa mbunu mbunu nisinga ni mataka rato sabi suri titiko mai muni ngole ni kina en ya kabi ni mataka ini serta rama tala ngangkontu sana numi tiki ni kina na timi ni Golden Oldies batala kini wiki mni na timi ni Manuka Rugby asaka ni ngoleza wiki mni kete sara nungoni bulioti mai ratu kanda bulibu school apena kabali buropa tena ngiri tiko mai en mbongi binaka endai tamo ichiwe betakula malumni tombu ni kene bakura London mai nimbole binaka

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Darongo te tikana te moi chese mudu na mbitu e na sere komba u na yanyanu. Sa votingo vikendero sa ngapula miniti metin kandua na kaloko. Bebam bula tikana vike muni mbeka na sangai siyama tiko mai na bongi vina kenda. Isi ngani ngule za vike muni na siyama tiko mai e na mona liba liba. And a live stream ni pmn.co.nz ni mbulu vinaka vinaka vale buna sema tiku mai ke nabito koni tiku mai na nanta pata pata vinaka ngona lube viti and bongi vinaka ni barombu kanikuwa na serta raba ngangon tu sa vote tiku vike mnike de sara na pupale baga viti my new Plymouth vakambimbi vike mdona pupale na Quito I Palmerston North na matu pupale na Henny Bono ke malrongida kike na yana nomu ni vuvale e Hunterville vi peni seru ni mbulu vinaka vinaka vale vuna sema tiku mai nambongi vinaka ndai sanga ningule zaba mai tauranga vi tuki tuvili mbokini na liba ke na Fijian community mai tauranga ni mbulu vinaka mai Nelson vi ser mai ambale somo somo ke nomu ni vuvale batana ke na vike muni na vuvale vaka vitike da sara mai Nelson batana ke na vi Master Chone tawa ki tini mbulu vinaka tauranga tau vatike na nomu ni vuvale and na bongi vinaka ndai Christchurch na vuvale na vandei ni don bulu vinaka sanga ni uleza vike mni talanga na Fijian community mai Christchurch watana kena mai Dunedin ni mbulu vinaka na vuvale vaka vite mai Dunedin wambimbi wana vuvale na tumbe and na bongi vinaka ndai sanga si buni sa sare tamaya menon tawa tena bongi vinaka ndai vinaka vale buni sa mtiku mai na PMN Fiji sepamana viti.

Fiji. Mui tei tusi marea ue na sere amu sandenge sabo tingo pi kende tolu na miniti miti ni kandua na kaloko. Tumani tiku nanda pe na numia na sere na mbongi vena kendai. Na sere tarabongo ondo sa na numia nikine na vubale na iba katawa na iba kula mai nepia Hawke's Bay na turara api meleki ke na numu ni vubale bat ke na vubale na dhawa ni kawai ndo mbule vena ka vena ka vale muna ndo siyama tiku maya vete koni tiku maya na bata bata vena kango ene vising avarumbo kithars ke de sara ni busetiao. Sega ningo leda bisa ula randendi vina kapale busa ula nanda ua ngiri ngiri tiku mai ke nanda ua kere sere tiku mai na vim bongi singi ndo ano hem bongi ni varumbo kanto da lata usa ula nana nanda uvito mani boli tiku mai seme tiku mai kena kere sere so nanga una so na sere ndo kere moyo usa ula sembera sara ni kero seba katangita kero sanga ndo ubangaranga ike ya usa ula vina kapale buna ndo seme mai sere taravalango sana nimi tike nikino ke muni bat kena nomuni bu wale mai Hamilton sang tala ni ngole dhabi singole dhabi li te amasi na tiko politiko mai Hamilton na mbongi vina kenda mai Allen Bay mai Wellington abo te na sere ngo ki na buwale ni iso sele ama tu buwale ni se kope tiko matuku abo tala ki na wei na mbuka witu ka walu senga ni ngole dhabi ili sa tora kena nomu ni buwale o maramatau abo te ke Samuela na mbongi vina kenda sini buu ngantamu ni na batu sila lengun reo nisana numitike nikine nambongi bina kandai.

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Sibitika bekenda na tin kandu na tin karu na mini tin da monra tauna obulubula ni dela indule bi na serebunga na ibosa bosa. Nda ronga tika na bumi bena kendai. Baby, baka na numitika ngayon yan na bukuni ya nandutoy baka ro, kena baka salamay na Auckland Emergency Management member lay tatika ngayon ng raki uza-uza yung dalang kudurumatiko na apa Northland, apa North Island and na bungi vina kendai ni sa kiritiko and na leni vonua ni mevakani na taumbi tiko na uza me ni kako ni nrei vina vonua sa luvu toka na vilu vonua lolo vira se me na laka kina na taumbale se nangito kame nangiringiri sa rea ni virito na council kebaka ni sotawa tiki sotawa sona nre nre na buku ni lubu tiko na be ya madawa na be ya ngoni sala ke baka ni sotawa tiko na bongi pina kendai mengole ni nasing ni mataka na buku nga ni baka ro new zambi sa mbiti ko mai virtu na tambana ni nraki na be kenda na North Island na singa na moni madawa ngo Abatala kina pegi kemundo talangana kemini talangana tiko mai na Bay of Plenty mena tarnaki batike tararua arto sa soli baka sala tiko na tambana ni nraki na buku ni kena lori tiko ni men dana gangaro ni tiko ena buku ni uza taumbi esa na makitiko mena tau ena be esa na bangoro batala kina mai oi tomo tau maranui horofenua batike na sotalanga na be sana mai na South Island ni na na makitiko ni ena buku ni na uza taumbi ena rintere kenda na bongi lebu ni kua mea dhani ena singa mataglilai ini mataka ya to mental tiko non tapena numia na sere na bongi pena kendai ni na numi ke tiko ni kina na lube viti ni tiko politiko ngo na be sei ni sela ndia na buku nga ni zakaza ni RC na bongi pena kendai ni barrong tiko mai ni sema tiko mai ni bulu pena ka pena ka bale bona sema tiko mai sanga ni ngole zabi kem dona viti nani wasi ma dawanga ni sani ni mai bundle wetlands mai Australia barrong viti dine na market tona viti nani na rogo dine bila kem ba bambi bi barrong viti dine la lai rando dine bita kati kona timi ni New South Wales tamai meme batike ya tamai mendin rong bulu pena ka na turanga bi wekani na bongi pena kendai dona numi tel tiga na serengo bak mi mitel nga abe toba to Philippe Ramoa Tu mea paku kina lawa ena serelo mai ngaloa. Ni sana numi ke tiken kina nambungi benaka. Ni mbulu benaka.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Moi jejine lendoa ya navale ni nevoto sa sibitingo bika na tini kando ena rosanga bulkaru ni miniti roro bolak talitenga menangona me me zaba kina na benga rabi ena mbongi bina kani kuwa ya to mani talitiko na bina numi ena sere ena mbongi bina kenda indo sana numi talitika ni na sosi ango na tiko mai ya mantu Wellington ena mbongi bina kani kuwa we ya John Jordan o Sepo o Bono Ifremio Travis wata ke Roberta a sanga ningo le zaba ti korto na bubale mai matamata na bubale na koro wangalevu hokai suli ke nungu ya zao JJ Chone o Tale batike dindo mbula binaka na vitamani na mbongi binaka ni kuwa senga ningu leza vi tasai batike nambu na One Tree Hill senga ningu ngo ya okalandi senga ningu leza vertu na vitamani na ya ngombu ya mazio kertu na solisoli o Simon o Myra avatake Margaret do mbula binaka na seri tarabungo do sana numikeftike nikine na mbongi binaka ni kuwa Queenie Mwateke isi mirova, ndiba lotu.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Nda mana tano we kata kata wure en nambongi vinaka endai en Sere auna no mwalenga ha wutingo weekend ai tin kaona minute e me tin karona kalo ko nan bongi vena kentai ye to karo tuk tiktung an dani tuk tuk kongo na vesu reti na lotu ni sang sang ni zakon robe o kalandi en ni sa sure ti tiko yani en ke na baka zore na non lotu ni sang sang zakon robe o kalandi a kere ti ken moni ngole mai ha baka lele vot ken no muni vuale and me weto moni weto mani vate na sokalo na tuk tuk bongani lotu se ke ne tiko putiko na tolo kalo ko na kabini taka ngoe na baka zuri tiko na Auckland Fiji Methodist Circuit Meadowlands Church na ndua Ruawalu Whitford Road Somerville Auckland na singa saranga ni mataka kaono ni tune ina kinga ni sota usai kwa na veki lai kena beba kambulo mbola takini vubale ena nando songo songo ni the Count Robe na tukutuku nga maibe Samuel Abala ne liu liu ni songo songo ni the Count Robe Okalandi ani sasure titikani na luweia za kaunrove na vasu na baka wati kina weke mni na saini matitiko kina se savia saini matitiko kina ni ndondomo tige ni kina ni sasere titiko na vuku ni lotu kana baka zero tiko tega vutiko na tolo kaloko ya na kabi ni mataka na nduwa ruwa walu Whitford Road my Somerville na vali ni lotu my Meadowlands na baka zero tiko kina

Ndarongo te kana ndo moi ina ke tambua na serena numi ya weke sa botingo weekenda e tenika diu tenika runa miniti me tini karona kaloko na bongi bina kenda i asa mai dawa sana mai dawa tal tinga ike na finger rabi na bongi bina kani kuwa kali bitu kona bavi bina kavi kimi kete sara nanda uwa bitu koni poli mai sema poli tiko mai na vi mbongi kete sara ni barumbuka mai na tolu kini tini karona kaloko na bongi nanda ngau na nalu bivi ti and 5:31 PM Me da botala non da ngon kataraba dan gimi biru ngodi ndom talikine ke ndabilo mani bakalebo ite mo di takamanda